mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri wassadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombe won ak ben bour buñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci benn borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddii ak beccëk mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësané ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar bima salalu te may kilifa yilif leen tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muneko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw moñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jase la fal waaw yow jase la fal waaw ku la wotelul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minin itam ganema bok assalamu ganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defe fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muniko te kon nak suma ne la jaafar domu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deñu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldari japp len ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddii jotté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldar bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalat na xamna ni dal bimu juddok legi ah musuma fatali ku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu ma sa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaq won yu bari dana meuna defar ndax nit

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam be se bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam be se pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doob kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci ñeël ben nga itam ne soorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokk itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ac guñu nangu gis ngeen ac la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu ac guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam dana gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi ne na kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursugam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen nekkul de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolek nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamni bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genné aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonte xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur wako bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañ koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di neen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bàmmeel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur luguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngalla buma gennaduna yow nga nek ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nek ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu né ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di khas borom bakar waaw yaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy khas li woro ko wona def yonenti bi néna ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir waaw dang koy war waye nak do ko khas waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko djéglu bu ko moy itam na tup mo ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mo ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel nenen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mo ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jege ci

neena lakk yu ñang, neena nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu mare naan, neena itam mbindeef yi ma fa giste duñu nit, nanu yéeme ci bind, neena itam xeetu garab yu ñang yi ma fa gis, neena xeetu jaan yu ñang yi ma fa gis, neena xeetu chaine yi ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk, neena taxna mu doon daw pour moytandiko dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, neena soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis, neena toolu jardin bu nëtëx, neena dex yay daw ci suuf, neena kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel, neena xel munu koo takk te lammiñ munu koo misaal, neena foofa nag ma gis la yow Soumaya yow mii, neena sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la, neena sa kanam ga mu nga billi leer, neena ba mel ni jant digg njoloor, neena yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ ñi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg xiin mu ñuul kukk, neena wu mela xuuy ca biir xiin wa, neena noonu la say bëñ mel ci sa ciiñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo, neena ba ma séene te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw, naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi, neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu, ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar, neena mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees, naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière, waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële, mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol, foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént, waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute, nee na foofu nag la ko Soumaya waxe ne ko sa gént gi di rëy na, tee nga koo nettali firikatu gént yi amaana ñoom, ñu mën laa wax boobu lu gént gi wundu, wala boog tee ngaa dem ci pencu màkka ma, soo demee nga daal di koy nettali

sonne ne yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam bi upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañ ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent gent guma jaaxal gent ga nak ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gënt ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jéggi na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc nan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma yene ko demal ci penc màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii da nga ragal da nga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas yasir ñëw na ci pencu màkka fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxzum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seen i baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye dana ñu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax abu jëhlin te turam dëgg-dëgg di amr ibnu hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw yasir di wax ak moom
wax bu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñung koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde neen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turum deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenenti bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abulu jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aajo nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolu nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu wa hal ra'aytani qat ati min al-amri ma yu'dhiha muneko ndax mas nga deg sen yalla yi ma taxaw ci penc di len xass wala may wax ci ñom lu ñaaw ndax lolu mas nga ko deg ci sa nopp bop abu jahl dina tek muneko itam ndax mas nga gis ma yekati ak lor jeme ko ci sen yalla yi abu jahl dina tek ba jiki abu jahl amatul lu mu wax muneko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ da ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñew diine joju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëggal ndax jot na ci pencu màkk kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënn ñu xam ko ndax ñun kat yéen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàgg ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit ñi mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste atay ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolérer tooñ gu ne ci Makk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Muhammad. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada. Yaasir moom faydaam daawu ko nëbbu kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yaradiku, te maa ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn Hisham daal di rey ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin, rey goo xam ne mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah comme yow ku seq ak ñun jàmm nga seq ak moom jàmm, ku seq ak ñun ay nga seq ak moom ay, ndax loolu nga siñenteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko dégguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb lammiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yassir dal di xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abu jahlin juk nara ubi gemi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi mu niko teel nak sa gemi doyna yow sama doomu mbokk mu niko amali yermandi ci magget mi le ki mag la te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ci nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-arba'in muniko domam ji jeng dugg ci diine l'islam gëm muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abu jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci ponkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abul hakam di abu jahlin diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ñu ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toy ngoko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir daldi jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

ci yalla nako so deggul li mala wax nak sa mbolo mi dañu ko tass ñu ko tassé nak ëllë kenn dula top yow ciondang feli bu mu waxé lool nak Abu Bakr lam ko wax dafa melni daf ko saga ndax dafa tuddu awra yalla mi ngi ñuy wax laata niko un fuf badran laata koku waxin bi ñaaw la bo xamanteni ku gëm xërem niko yeesiri mat ñi gëm won bu nga ko waxé da nga wara da mu xam ndax dafa tuddu awra laata ndax yalla gi jigen la won Abu Bakr niko ndax ñun dañuy daw di bayyi Muhammad mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkan te Muhammad dundu bi nga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom muy ñet Urwa da di gessu ne yonent bi won ki di wax ak man kan la man da ki kan la won ci ne ko Abu Bakr mu ne Abu Bakr am na lu muy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ak yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki mu yonent bi

moy wax mughira mughira tudna sa'ba ndax sa'ba ak urwa mi ay frère lu mu sa'ba mo jur mughira mughira nak bin yenen ci lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci waxam waxtu mi nak urwa di wax ak yenen ci bi di japp ci sikim bi tanale ndoxam ba na ra japp ci sikim yenen ci bi do mom jidi mughira mo koy dur de nga fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dur fit gi kan la ne ko ci sa dom la bu ñu wax mughira mughira ibn shu'ba sa dom la de mu ngi ko mu gestu mughira ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu du dem dine Muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ci dogal mu jitu l'islam di ñew

te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim mune yonenti bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom muniko yow yonenti bi bu fekente ni jigeen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefeer ye ñew di jaayante ak yow nañu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ciy tek dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb waaw ashirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istakhara waaw daf ne ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istakhara ki tanulo yalla waaw muni itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale te charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokale buñ ca la dara lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen gi na manu ba ci dépense na nga manu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé
ciac gi mom da ngay fexé ba tabarkalla la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciac la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxone bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière déng di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lako wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhimitam da nga am bok as leuf ci jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam len moy tindiku lo bokale lam ci tek modi ak ciac la yefrekna nene itam wala yufnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu motax nenañu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné adhaniyatu wadhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor akoy def goor mo am fitu bayi bañ souf sed tabarkalla mu armé wu di dajji bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkentene tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn wal ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarkalla yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkal ñi di génné ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay clipa nek fi clipa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu dom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam réew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak
tabarakallah ndax ni ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot jot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir wormal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndeyla jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñëkuna dëkk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fo won ben ruh rek mom mak mudi ruh sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruh sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruh sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa bam len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fa di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yo ko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabu ila allah min imra'atin hasna ala talid yonenti bi neena jigen ju jur neena donte ñawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu loolu na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal waaw comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak loolu na dog
légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adamu né luñu wara normal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah ya nga ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Egypte dafa am benn jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba benn bis rek mu jekki sentir que ni umbuna waaw sentir que ni umbuna yalla dogal umbu bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil umbu bu mu yaq dafa fekk né yaqu ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako mënal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lola dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemin ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemin jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may nen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ca bawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la wa wal walidat yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay bakar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tarde nga mune itam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéen ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakar bu reuy ngi ci waaw bakar bu reuy xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla ne ko deug bu dul deug de togona bakar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ko ko momul bakar bobu yonenti bi neena ken xamul lu mu toll waw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonenti bi day jaayante ak jigéen ñooñu na jigéen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yooyu mu mel ni
yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na madina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge makka bokon ci julit ñi ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geer taqif aliyelon won ci quraish neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëré gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn na wëlëré té go li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneent bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneent bi lutax nga may delo nit ñoo xamni samay non le te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ca wax ci lolu la ñu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom liko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida liko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji di jasi ju bax la yow sa jasi ji day ku fu mëniru jasi ju ñaaw te deugër te bax fu ñu ko liggéeyam waxo ñi waxtaan neena waji daldi bocc jaasi ji jinni ko ci mbaram daldi tek diko won ni jaasi ji degeere ak ni mu ñewé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jaasi ji nattuna ko nattuwat ko me xamna ni dal lumu teggo rek lola dok yaasi gi ñaw la ci deugar Abu Basir da di koy nax ne ko arini am do ilay ji mu ne ko abal ma ma xol ko ne la waji da di koy jox jaasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir da di yekati jaasi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ñu ñewé dugg ci jakk ji niko yonnati bi gisé muy daw mu ne ci de dafa jax rek xana ci de dafa mëniru kuti mu daw nak ba fi ci kanamu yonnati bi taxaw di xexat yonnati bi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray mu ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonnati bi dadi top japp njambura jek jek Abu Basir ne teul ak di mu ñewé ne ko ya nabi Allah mu ne ko yow yonnati Yalla bi ma ngi lay yegal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawe makka ñew
ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëré ndax bañu ma lajé ni na déllu makka délo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecci wëlëré mom kenn xamé wuloko sax wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonent bi jindi ci mom ben wax bo xamné dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na taal xaré Abou Basir dadi gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah daldi tok Abou Basir daldi daw mom dangay dug Allah ba nangou wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonent bi mu delo wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir daldi recci dug ci Allah Medina bi nak daldi nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefer waw Abou Basir nek agresseur bo xamni fumu fek ak julit dako fa waye fumu fek yefer bu joge makka nak takale bopam ak batu lolou rek moko bari won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayiwo té bobu yéféri ñoo daan joggé fofu di def rehlata shitaa'i wa ṣayf néna fofu ci Allah ba mu nekk mom Abou Basir ndeké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk Makka té yéféri sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci Abib ci Abou Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujju nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na Makka ñew fekk ci Abou Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa Makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngir riir ci allu Makka bi neena ba wa Makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonni nañ ci yonenti bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teuraloon charte ni ku joggé ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko légui képp ko xamni gëm na la joggé Makka ñew nañ ko téé té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnaal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci digënté Makka ak Medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def té ñew tok Medina tok ak yow ha nga gis né buñ né waxi mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonenti bi waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fa dan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi charte bobu wa Makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjju ne waxtu yi jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

yalla nga wacce sa jamm ci ñun, yalla nga degeural suñu tank, degeural suñu pass pass, degeural suñu ngëm bu ñu jakarlok suñu non. Bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibnul aqwa wax nako, mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah, maana yalla la yalla yërëm. Wante yarhamukallah bobu jaaxaloon na sahaba ya, ndax ku ko yonent bi masaana wax te deewuloo daanaka li la dese ci dunu bareetul. Dekke boobu yonent bi day junj ne ibnul aqwa moomu dana dee ci xare bi ñu jëm. Moom nag yàlla dafa dogal ci biir xare Xaybar, bi muy xare ngànna yu boppam moo ko rey. Waaw, ba ko ngànnaay la reyee julit nag di warante naan moom shahid la wala du shahid, ndax ngànnaay yama ko rey, ndax martyr la wala du martyr. Waaw, ci biir xare bi daal naa di doon dóor jaasi ji rek far jaaseem wul bëttiku nag rey ko. Wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa, nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid, ndax fréeram bu ñuy wax Salama tubnu Amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid, diñ naa ci yàlla ne martyr la, shahid la. Moo tax yonent bi moo ko jullee, tabarakallahu, moo ko julleel boppam moom sayidna Muhammad. Moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martyr la, shahid la. Ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru, allahu akbaru, laa ilaha illa allah, di ko wax ca kaw, di ko xaatu ca kaw, di ko yuuxu ca kaw. Yonent bi ne leen def leen ndànk, def leen ndànk, def leen ndànk. Innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba, innakum tadacuuna samiican qariiba. Yonent bi ne leen def leen ndànk, yàlla mi ngeen di woo du ku tëx, yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi, comme moom taxul mu ngi fi kay, jarul xaaju, jarul xaaju. Yenn yuuxu yi ñàkk teggin la, waaw, ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo, loolu ak ñàkk teggin la, te yàlla jege na leen, mu ngi seen biir, demul fenn. Kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen, loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk. Bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba, mu di barab bu jegeñ Xaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan, ñu indi ko fa ñam. Tabarkaale mu lekk mu reer, daal di jóg nag mu daal di lekk, maanaam espèce njoganal la bokk. Ci la jóg nag julli timis, waaw, bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi, bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galaxandiko rek. Waaw, loolu ishaara la buy wane ni lekk tojul njàpp. Soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul, soo nammee jóg jëm ci julli galaxandiko rek. Waaw, muy galaxandiko rek tabarkàlla. Nee neen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galaxandiku, tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu. Kon lekk gi ci diggante timis la ak gee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeen gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am,
yonent bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñu xeyba te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonent bi aksina nak yonent bi bu masane dug ci dekk te xara yekati ko dawul jege dekk bu ludul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci la julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dug ci dekk ba fekk na boba wa khaybar ñu nga jog jëm ci sen marché bu bu yëg ñu won ni sama gi ak sina bu ñu ko gisé ñoom ñepp non né non waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yantabi sallallahu alayhi wa sallam daldi kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

0: daldi wo soxna mi bañu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonenti bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tuup di toroxlul sama borom ba bu mu may jéggal wala ma dé duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lool ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mo daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentib sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeegal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yabal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ku bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefe ke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ku julit ba paré té ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamné ay noni yalla lañ motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ata be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab ate mënu ko gën ab yahud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ti samay non ak seeni non bu len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def signé li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mag mu di fathu mag mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi yu bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal ali ibn abi talib ak zubair ibn al awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyna waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jéggal nga jéggulu ko mu jéggal la lolou reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru wa amé fukki fan ci la genn li tombé 630 ci judduk sidna Isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor ba mu yegge ci kadit ci digeunte Usman ci la doge mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dok mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldat ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nam ubi ci mak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wore ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci mak yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ñoo andon ak mom ci fath mak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenbi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon na kiss ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar
1: bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba jégué mak ci lay digal sahaba yi ne len nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonent bi nam ma wën wa mak katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox lolu itam wa mak di ci tité di ci ragalé ndax buñu gisé tal ya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekk lolu dana dam seenu ñaw ka lolu tax wa mak bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa deg yëngu ba dañu dal di tit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy deg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir dajil daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy deg ci xuru makka wi lan la ñi na yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anu Sherwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anu Sherwan ëpp na katanu Muqawqis wa mak nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa mak nak né comme Abu Sufyan yaay buru mak yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru mak ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobbu la ci kanamu yonent bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deut mal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waaw su fekkonte ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalaatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yonni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow Aba Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte bayil la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñepp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi mama dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolerance am gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab e ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli jotté mu daldi wax Abdul Umar Abbas ibn Abd al-Muttalib neko ginnalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal waaw yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sayyidna bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dotul noddu til kenn ci la laxas nak genn makka ak medina wax ne ni itam bo déchiffré tulu bilal da fay tolok ak yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffré nga touram daf lay jox at yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu jurom ben fukki at ak ñett bo déchiffré touru Bilal daf lay jox jurom ben fukk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fukk mudi juroom ben fukk ak ñett kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digënté yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolu ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñu nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam dañu ram motax bi Bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni Bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa baat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la luddul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la té nga wéddi la ta ko uzé su ko défé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonenti bi nga su ko wax li muniko ah lolo da rusna ko rusna su ko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul benn bur budul yalla te yow yonenti yalla nga lolo dal nekagul sama xol Abbas ibn Abd al-Muttalib neko so tubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak ma ngi lay deng nga tub fofu la nu ande ñewat ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxe ak mom neko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ونكونا ستذكر يا أبا سفيان بلغي سخول ننغو قل كيني من يننت يالا لا أبا سفيان نكو بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وما أكرمك ونكو جينا كي سمان لايك سما باي من أبا سفيان نموسما جسكو لغن منو جوكم بك يا يننت بي musuma gis bima juddok legi kula gëna lewet musuma gis kula gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñux ñux ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ni la taguzé dal ñoy yalla motax mënuguma la deugal motax fofu nak lako Abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi tuub nak tuubuk ñak pexé ah bu mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayilen ko mu dem mu daldi jog mom Abbas mom Abu Sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw dal di neul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldat sa ba laqu beutu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle sen tuba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci le sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci alla ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sedey rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata qudde du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab ne len Jibril ñew na legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalima ko andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jeli yonent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul niko dama beug nga war dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne Jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay li ma naqari moy xawmu lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobule ci Rasulullah ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak indiko bi mu ñewé yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanuko denc ci barab suko defé yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi digel nek sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir nam mab la taqudde ngir nam fa di ndik mon sa xal fal Islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko wal ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene daan li Lat ak Uzza dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolou ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg Makk neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatu Makk ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexi wante yenen xar yep malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dekmal Makk jital sahaba yi ci lako malaaka yi gungé Makk fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doc yi penkok sow fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallah ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatu Makk bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne li def lolou modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccu bu doxone sen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccu Makk pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi daldi talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nama nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu de ci kefeer kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefeer bi yonent bi danilé kaddom ci l'islam guma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukku ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tobe tuggu wër ne yonent bi tubna fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tub genen tub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon Abu Sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefeer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhr faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu pokere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw feek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne duggu na keur Abu Sufyan ken sañatu lo tour deretam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Abu Sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantu bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku duggu keur Abu Sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku duggu masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga securite ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan da di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu nga ku dugg ci jakk ji muccu nga ku tecc sa buntu muccu nga fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonent bi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yeferi mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ca ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ni yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu doon xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci lañu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam te jassiyam joju jop yerna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nek yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yenen tibi def nako ci hajjatul wida ak yam ci denkané yépp insha Allah yalla nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp